0: Bienvenue à mieux.
1: Concrétisez vos rêves avec Copec Soda.
2: Tchonga temero ko Copec Soda ke. Kundo wamala ko komukopo ni pifu paf. Iwa maba nawo. Le chondoli cha bererere.
3: Iko ka fumu chambira luba no.
2: Wamabi ko ko Copec. Oko mungambo ye credit. Tukanda kuganyire be handa mberere mberere. Okre ungana bana mukopo wo bwe bwe.
0: Indiri no bahari mu moshi. Arisho bote wangana bana pichipichi. Ayo mukopo. Ono ko Copec Soda ke.
3: Ino shi baba gari mu basa. Ino buri mundu goshi. Ayo wabari yo ungana ko Copec Soda ke. Amabela ku pichipichi. Akalunya shunga yo bwe bwe.
0: Nariona hu akatambika kano. Wamabishura wa yungana ko Copec.

0: Basinja.
1: Ndekane twa mayiko mu kiyira.
0: Eh tuli ko kiyira kinene.
1: Tusitwe ikano ko echelohokero, echelohoko.
0: Echelohoko.
1: Nerimu nabire tukakangirira ya omuhobe.
0: Ana ni mukarambya yo mukangiriria.
1: Ritsa kisare mu baswa.
0: Muhobe.
1: Muhobe.
0: Eh, ngatse ti echenderero muhobe. Chitukandi buwako.
1: Nario. Ngakubula ya. Muhobe ni bwambuki.
0: Omo kinywa muhobe. Mukana lwa ekindi kinyambo ariho bahoba. Ni wambu ko kikuhiriri mi eki neki neki neki abutata kana na butsa shima na o wa amuleni ya huwa huwira kwi
1: ni wa bya muhubiri
0: muhuba muhuba na ryo mutsi akir omutsi ne muhuba ko tekitse ne muhuba na ryo abi byo kwa bya kala boko kan ini bako ni haka ko ni haka na ko ni haka na ryo yuka hola wa muhuba na ryo ka huwa huwa ni na uta no ko biwe ari ne sha ya huwa ko cha be abi wo ka hola wa mo muhuba
1: tutashya suba
0: ano tudo tukabwa tukakana ya tukiko kuliralo yatu tunyoma kiro kinene etu nyoka kinene bache tuke moto butembo beni aho muri kiriri wetu kutyo mwawe tukakuma kuma abigabosi tukiga okuliyira nili kinya kinene acha tukandeya narako we mukangiri ya ono ono ni mukwarambia
1: ara chisa chisare mabaswa
0: na uri mukwarambia tukabwa tuti akakubula ya were chisa chisa taka na ya ayo walaba hosi ari wa muhobe nganiki
1: muhobe hari omundo akanabya muhubirya nario arehoba tiere tendrete kana obore kanduka langira iwa but kumbia kane kai iwe yetula ku iwe yehiko ko han iwe yetula ku nario yo wakahola amboyone mu ambare mu muhobe Arama muhobe nari munabwire akinywe cyo cyamareka itwahira cyo kobutrala okoche saye tukanaye erehuba
0: ehuba nari muhuba akahuba huba nari ni muhobe omukwana na nyobega ni we na ukutya ubuka yiburiuti ikwana nyina muhuba huba kwinga huba huba kutuka huba huba akahuba huba kosa tukahu bahuba kosa mukabo huba huba kosa bakahu huba huba
1: kote ni bahuba
0: hubiria
1: bahuba
0: hubire o chana
1: ni kosi abo bahuba hubire
0: na rukandi yizuka ko ngawa mata huba huba ko chanda
1: nje
0: na ga yizuka ko ngawa bahuba ko chande ko choko chahe Naye akahuba huba ko chai ukabo ukahuba huba huba ko chai ubuka yiburia akayiburia tukayiburia mukayiburia bakayiburia
1: kosangwa wareho bahuba umuntu akana huba huba akubakari babena
0: aha
1: cyo cyo cyo namata yituka ero ngana huba huba airiye bakari babena ena huba huba ine yutomosero kote nabambe sabaka banemu huba huba eba yahuba hubire iri kwelwana ana matupu mulwa nana mata mtu amusero nario ogo bwenge mulwa nawo bwenge akabat nangana kuti libo musero we ati lakini hina ngeshe kutra ogona kutra ombere atatwira yao
0: kuti ye
1: nari akabya mata ati nari wabut haye kwesindi ni mwe sina ngeshe kutra nario nibo Ibu, tutasya tunggu saya. Ibu cama mau nyobeng nangga nangga tu dia musuh. Aye kue sen, imu nyu sena
0: ga siapa kutahu kande. Beno kande, ini yang mungkin. Bo, aje juga baca.
1: Ini bang bumbu wanuta. Lagi ni si wendi shuta.
0: Kote mwere wengete mutu tao si wengu tao amusero oyo akashakuletera bali ko munwe
1: ari tukabora
0: abe
1: tote ishi muto musero omusero le nware mwe
0: obuba hubo
1: wamabikuto musero ukalusa yumbali ku munwe nacho nacho kindi arim imbali kumuntu nabishye bi usenga yebyo mukora
0: tukata sangaya akirimbere amo arehobahoba ehobahoba yo mundu ayoka langiriki niki ni watu bibia bekwe tarukawo yarebia na watu yigereri abamibu shakabya ngambo amabya mwame kutsemu kwama wale sondola kire ine watu akande hobahoba ako Akoba karibu siku si abambesa bushi. Nari okachimenye kano mtu anavya abaye Solomon mwaji twate akahuba nari abali akonda ati ye amuwo bushi gwen ya mareko.
1: Tena ndishya
0: oba. Sine ndishya kutago na hako musepo. Ya ne mulo ne mulo na muma mwami. Nari okabizwa abiretwa shere bicha kabiri watu sikore. No mtu akana huba huba mwabindu. Aya bindu ni ala uti bushi na binen. Kani ya shahu bahubiro kubindu ya beru. Meri kutsebu, tukebuga, ako yukahu bahuba, ini ya nauti wa vutse. Meri ya muhubo hubo, ni chinyo, jere, are kweta kweta. Baka tati siya mbuna are kweta kweta.
1: Are kweta kweta, niwa mbu, siyari suna maho, aka indaka kweta kweta, aka kutu, niwa mbu, aka vunda vunda. Ini seba mulangira, ini ya yusubi ya mumukuri. Kusini mwatoke rinji roho haka ya huwa uvera ambusi yaka ndaka kweta kweta ere kweta kweta nga kweta kweta muka kweta kweta
0: haka kweta kweta muka kweta kweta waka kweta kweta tuka kweta kweta elitubu situa kui situ siya kweta kweta sina nga siya kweta kweta Pocha.
1: Lo luyir. Hai kwese.
0: Senda.
1: Tirimo vi. Ako. Hai. Kwa na hake.
0: Na hake.
1: Kwa na hare hatia.
0: Ahe. Tukata uwae kwa yisenda. Ni wambu yisenda na kere si disi hika wako.
1: Ahe.
0: Nero. Sina ngasi asumbele.
1: Kwa senda. Iwa maumuloi. Nereva kukulia momo.
0: Nereva wambu.
1: Hai kwese.
0: Senda.
1: Esi wasi asubejiri yisenda.
0: Nario
1: mbona ni mbona nirishingira nario kabe wa manjero mwesenda
0: ezo bahuba watuleko ehe nario mwaka nasia hiraronde
1: ambu mwenye
0: o mwenye ari bakawa ba
1: mwenye sebasi anyesu
0: nga ende ichikabya kwena nako amuramu akashi shigatatawe nako yo wewe na ine ayiro mwewe nario mbugenda ba bayere a uya bere wandi umuti mangu muko peri wam ese washa kola chindu chire bolu watavu yinga tavya ha ario peri wam ese waho baho ba
1: nari omusera rogendire luhanda handa
0: peri wam
1: ne wam omukali no mwanga kukuna mera lo luhanda hande Isiwe itutaye.
0: Yesu amu
1: kumbe iwa ronda wa you can see it. Isi utomusa. Esi wa kutomusa ro kitia kiti.
0: Ejo yo mukangiria mukolo wa bakangiria boshi. Mukangiria bakwenda vewe okomya kama 19. Acho mundu eshakever. Amavi akakeva keva. Aka lengikani ayo tiavitia kahuba ahuba, aka kweta kweta, hati na iyo umuburengikani ya wewe ni ya maweko leyo, eri lolo li usingiri, wa muambo weri singiri ni ya maweke atrago.
1: Niri ya singirake.
0: Era. Eke waiti siwa areo bahuba areo, sekatu letera, avo, eri haria. Hei, eki ndicha mashevi yako nicha.
1: Hati, erebu eribu gebe nana.
0: Sisi njavyo. Ndi tukana wano ya venene. Kwa tukana senga yivyo shikwi.
1: Eri senga, vye rino ya.
0: Rino ya ni wambuwa reswa ya vya. Ishano, hani ya huka ika senga ya tamye vyari.
1: Ihi ya senga no moti.
0: No moti.
1: Ndi wala mwane.
0: Ndi tuka wala mwane. Ahi huki hii. Ahi kawamu. Ilundi, kakalundi. Naliona, umudama hape huwa huwa.
1: Ini ya kandini jiramu kalundi. Ika musenja.
0: nilo akalundi kakalunda ya omote no mundu na abantu na onde ne bintu byose mbaka ariyo kakata luku kwiwe
1: I went to the church.
0: Musenga yo lochimba lo nare lo singi lo lugiwa
1: nare ya huno moisa
0: sengo nare abantu banga naba karikani ambo mino byuma yewe sungu abaro baro ngo no byo byuma bisa naba sya kuno bana uchi ko yisengo ikasenga yo lo alochimba lo no banrek
1: nare lo ema eki nalwe chehanda eki chikukucho ko mut elwa hendo kalo che mwe bisenje mwe senje senje mwe
0: moisengo Omotashara kitu wevo ka isengo. Nereo, omwe ya aka eche yiroche tuchino. Chikawa chetena wahoo niya, uu ni mui ishe vende. Kutuwe ni ishe naba na betu. Iwi ishe naba ndubusi. Nereo mraka vya avi gandeke isengo, yuka tusengula ni Kristo.
1: Nereo, echo nacho chena mwep chende, nacho chikawa chetri, eribu gevenana ni handa uka.
0: Uka yulusi, uchuka yulusa ya loko.
1: Uka handrabuka. Basi wabiri handrabuka. Unewa mbodaro, wabiri revya, basi, abia ya maho kwa loga. Nariwa handrabuka. Nariwa buka etia etia. Ambo no munga, yuka wabia situ chitomena.
0: Nariyo.
1: Tu. Uka, uka, uka, sange vendo wakenda. Nariwa wabia.
0: Wabia yyo.
1: Mwari wabia. Mbeno bando mwendeti ambo, sangulavyo sulbumo nyumbu.
0: Ndoko mwa kanga wamata shakangania kwa nana yuko omusha kolomwa luni achingu luyat enda mdi ya rishi njira seyre ichir mwari wana shala alako
1: luka
0: tuwabere chinga
1: iye mpuno tuwabere chinga
0: ayuli achingao yuna mundi sha chengol ayuli
1: aluyimu lwa yichinga kandamu lwa yichengol oluande olu batu wanu vana shia vandako
0: At in Jendaria Chenga, I don't know when I himba, when I himba, I chukunda chen, could see him burn, could see him be burn when I read a chinga, no, I know you know, Shacha Chengul. Nick and the Mulla Chengul. I only quen. Nerea, oh, my, I'll be up a matter of your batikwa, Mumkabu or Ewahoo. Terisha can yak walk on the way. Ikisaki sukana cha timba na muna mkua rambia na yaka ramburacha. Are huba huba, ihuba huba. Nikinywa chilu ilio mubu muwe wetu ulu jira. Echi kato nirikangani echi.
1: Andre, unasi embu ikala poko chevu ika huba huba. Na ngulubi ikala poko chevu ika huba huba. Nari ya kui ina mkuniti ya vete yen ina mkuniti ya muri ya usoko chevu. Eka huba huba, eka ronda mwahe kandreri. Nariyo omuhu virya akabe na mugata. Nariya akala ndaro mumuji aka huba huba. Amabi wa papa liyaba namu, haliyaba namu biyoloso. Nari wasunga arenga bama bitumba nari ni hika ni yibwa mukatumba kundi ni muhubiri nari ni hodi gali bwe nari nari ambo kanda ka akahubiri kama bika mu
0: mu yuhubi
1: ayo tia reho ba hoba omu oyuta kola muhubiri akalia omwe hoba hoba
0: wamatuka shenye bucha ndihana mundu muma Mwilu sufero. Omuhu wawo mwareka. Inyelua akawendu yulu hunda na muna ure. Aka timba timba hino hii. Masala wachembwe kebilo yeke timba timba.
1: Ndima wamanyi hira mwakana. Kati ebi yulu hunda. Ndivye yukwe. Anavya shingenia kalua kondivye vye. Nivye yulu hunda. Kondi yulu hunda nalo. Yulu hunda nalo nechende.
0: Yulu hunda.
1: Kwa watebe nene. Avya mwagandube nene.
0: Avya mwagandube nene.
1: Yulu hunda nene. naye kandi rusofere yo nalu
0: nda yo nalu ne wano ni helu waje singa byaben ah abakoro ba mabiwa areho bahoba bama bekwama no buri mundu amabe kwama nari ndi kwangana tacha tongana no ine niyo niyo so muchi so muchi niyo so muchi ndi kino yo ekwana yo
1: ayaleka
0: kenya mau bahoba
1: aya ni muhubire
0: ubukirira abatakana nabuma eh ari kirira nare u kandi ari kwangana cyaho baho bakuwa singe
1: ari hani abantu munabwire bamenyugukira ari ngana cyangala bamumere u
0: ikwe ngana za usako mukanga
1: konde hani abantu babiri lu mu Kristo bati ambo bo banagutse mu akisomo cyabo murego mu buri babura ake urane nari abantu babiri usulaye baka ba ibwe nibombo bamasubahaye
0: baka ubahuba tutashala
1: eriku bakasubiri
0: eriku
1: nari bakandi abasubiri eriku kuri aba nayo kandi babambo ha abarana babatuta banda to anje boyo a munda bamenya nake
0: nake
1: munda bamenya nake erekera muri erekera nake
0: nakera nakera nakera
1: no buri akera
0: mhm
1: no hobo akera ahobo kende sia
0: kera fana kera unakingiru unakera
1: bwakinwa unakingiru bwakera
0: kera kera
1: taya tangerera nyikera rengo ko yayeri
0: niko bakeri babere ari musala bakara na abantu batayo buha
1: no ahobo akera no bakere ki bama yabone byarekera ego lola emure rukat
0: akoro umwige lugira lukakangirira ya abantu obure mundu ine yiburya nga yibula ya aroba hoba ngata yibula nagena nama hoba hoba kwe mewe yiburya uti ah che yesu nanga sha hoba hoba kandi wayigani ayo umumu bwe watu lugira
1: ne bambo okaso ndibwa wote omwe hoba hoba muni nduhi
0: eh otya
1: Nari wa yishuye ku bituko. Nari wa ukaseba okupumbu kwa uga nero ambosia ambama biasa kalo ndio le sia Jehova hova. Ni wambweri wa mabishuye ko ki ku bituko.
0: Ari yishuye ku bituko nari bakabwa abashobwa bati ba ma yishuye ku bipupa. Nyaye kumakuma ama uki akabye ku kikoni ke Eche chihunzo, nene isu ya kwa hivi pupa. Nene mili isu ya kwa mavoko, nene mili isu ya kwa hivi, ni wambu, ama ulunia chache mnyinanyina, kundiere shangasha uba hovo. Omo luira, lulimu binyo hape nene, au likinyo chena wetre,
1: obolonda
0: wacho, na ulikinyo chena wetre chisu uche, kaboka hacho. Nake wako kubakene hululi, areta karamu hivinyo. Ehe. Omoluyira pamafika akwe hoba ho. Yasha kunyini muhubi hu. Ere e hoba ho. Ama hoba. Bangana kira mukiku ere hoba.
1: Nimuhubire.
0: Eh nimuhubire nari babo. Omuhuba ho. Naja muhomutse muhuba akahuba huba. Yeri yine nare kola eyi yabeti yabeti. Kona ne kumrangana tendera ko chihu kutsinye timba. Ariyo Ini ya nimu nusheye ndundi. Nereo, ayo yao bahu huyu. Tukende muwera tutichi. Na wama yiwira utichi. Omwe hu bahu bakonde. Echinyo cheni chiri yiburi obole chero. Muna wira nanama hu bahu. Kusangwa kabini ya naoti oko. Oko vya wetre. Nereo kanini ya shala baku. Uvyo, ebi ni ya yao bahu.
1: Na poleba na umwe baba na umwe manyuri. Kwa numure mberi. No murembero aka namitikaka na yititi
0: murembero murembero
1: no murembere
0: murembere ndine bama abantu babera hari yo karembera no murembero ayo
1: yo karembera
0: urawa ndi babere bana uti ndundi onde akabya kula no onde ako aloha no ndine sharembero ni
1: ibarembera
0: ibarembera Tutarisha ya ombere. Ndi abana wa umi kulia bonde. Ukawa keke aloha. Wabia mushi akulu. Wasokulu. Na baba kure mbera.
1: tuwa nyonya kwa vyana.
0: Hei, tariwa. Pamata shenyiko. Nyewucha. Ate, mnuma nyonya kwa hivere. Ya mulu wa mkariwe wa mwana wa enzala. Ate, njenga ndianga kuha kabiyari. Nariwa. Tukunga ndianga nyonyako kwa naneko. Enzala mwia huwe.
1: Baka nyonya.
0: Na baka nyonya. Iwa namulia. Asi batata shiavya mwana wa.
1: Nyinga. Nariwa namata shima. Iyuka kure kare mbeiri ya Moise.
0: Umi maniri. Wachini mbacheno.
1: Na Marko wana bandi. Na shahumbiri ya niko sambu. Na mulu meyoka mwanya na yanena karulina anibungiri. Sao.
0: Na inamata shima. Awe awe tuvushi. Awele mwega. Awe kajibulia. Gama sebati okuchinyo chare hova hova. Mwema muka seba muka lengekani ya kuchambere uti. Ulembere. Wetu kiivuli kona sina nganavi na mahubaho e watashala suba kobya sina nganavi na mayini anakabe kaven e watashala suba subye byala byo mwisa ryo omomo ubohobo abashya kulubwa ikolesho mutsi uwangabwa wakakola umutsi ukale baye kaven isiwetu lako
1: neryo no mundu mukana tra mukambula ya mukatipa katai kai mashya bakoloko Evero kanyi tole ndiri kwa menya bimulu yira na bende na bende.
0: Na a otia.
1: Ati
0: evero na imukana kana yakubi.
1: Ati emekera. Nario arenge wo ukende ukabwa byomo. Bimuchi.
0: Amumu bwo wa ki France.
1: Tembolo.
0: Tembolo.
1: Javie.
0: Ni wambo tembolo. Ti kirimbere mbere.
1: Nario mu ki France.
0: Javier ni wambo eri naja Javier mba holari ni mundu na ni Javier ni
1: wambo hako kumu kumukera kumukera wimbere na maholore
0: na ni wambo ni Fevrier yo Fevrier na yana
1: na chikero
0: ni wambo yo ni Mars
1: na butende
0: aya ni Avril
1: na kahata vanze
0: ni
1: Ni wambu renotu le kumukera wakahata vanze.
0: Ii. Wambu yali ya kahirandake. Waka hitu alumu umumukisi akulu na nini atsema.
1: Nabuisegesa.
0: Ya ni jwe.
1: Na matangare.
0: Ni juye.
1: Na mututa.
0: Ni ut.
1: Na muto heriu.
0: Ni setambre.
1: Na chikoho.
0: Ni oktobre.
1: Na misi yenene.
0: Ayo ni novembre.
1: Na chire reyo.
0: Ni desambre.
1: Mama yu wa. Eyi ya mekera.
0: Kera eri kumine hivi.
1: Mba tuyo ko vero. Uronda hondake.
0: Evero reke tukare ronda vero. Kusangwa evero. Awadubu shiba njiriba minya evero. Nere minya evero. Vikatuwe tikayandake. Ibiareka abure mundu ni aminyate kwihi amukiro cyakino cyakwena leri bwo twaba iba omumu buge wetu owe bero tukana buga kwena na ko tuti ni kiro kiri mbere arerio ayo tukakanya akobero rero utuke akiwa mata funga kiri mbere mbere
1: ati nyamwengera
0: ehe ni wambo nyamwengera tukayo yetu kimibiri ni tukawa tutilendi.
1: Tuwa togere.
0: Ni mardi.
1: Lenje.
0: Ni mercredi.
1: Setuwa menya.
0: Ni jidi.
1: Na vya rengikani.
0: Ni vendredi.
1: Vya sronja.
0: Ni samdi.
1: Tulere hauma.
0: Ni dimash. Na leo, wabibu habatia. Iwe wambu, dimash tulere hauma. Nerikuwa, iwa shatu kapo. Neriko mumu bwewa ba Ibrania no mumu bwewa kisomo awa kitabo kikolo kikaba kirimbere edimash ne kirimbere twabe soma yabo tini kirimbere eke sya kitekera cyakabere nari cyabo kitekera cyakashatu akero cyakane akero cyakatsano akero cyendatu akero cyakarenda Chavya ulamo gerenda nari kuchachi ka ulamo ilohoki cha ulamo sabati. Chavya ulamo nari wa ulamo vandridi. Nari wa baariye wawe handeka kundi. Na mochi Franza, iwa ni wambu samidi. Na kwenen. La nièce m'a embauché au Chouchi Le Monde, au Chouchi.
1: Ne condamne.
0: Ah, tu as déjà ne charotte ne même.
1: Engavero.
0: Engavero
1: ne. Ne paye.
0: Ah, tu as déjà charé.
1: Erilambo.
0: Erilambo, voilà, avec quoi tu as charé, charo. Ah, charo ne le volambo. Ne charo ne volambo.
1: Ne province, bon.
0: Ne province, tu as volambo que.
1: Chinyandal.
0: Chinyandal.
1: Territoire.
0: Ni tiho. Niwa mtukato tse
1: omulala
0: omulala
1: na grupema
0: ari ne chatu ne luhande
1: seferi
0: ne charo niwa mbwe
1: acha
0: aluvebe acho chine ache ache haro chine ne
1: na notabilite
0: ah kibara ari nache ne chifwa che uma kutsaka kulambo bure
1: vile
0: muhimu kulu muna
1: village
0: murongo
1: komine
0: Ahane
1: mukono
0: ne mukono
1: quartier
0: akone ka
1: kakondo
0: kakondo ka
1: selile
0: niwambuka
1: amaham
0: ebyo batu ebyo watikani abetya
1: tusiya yanoko hate hanu to maika oko oseya
0: goshongetsa nanene
1: erimer
0: erimer
1: mer
0: enget
1: enziwe mira lake enget fleuve
0: Lucilo Nene.
1: Retseba. Hate Rivière.
0: Luci.
1: Ruizon.
0: Ayane ne Mugende.
1: Source.
0: Nerio Yodiri.
1: Ngununuk. Borne Fontaine.
0: Ewa Shinja.
1: Echeteher.
0: Nerio. Eyo, Nivindu, awasha kuluba keba na vite yekeni. Amumukani wabo
1: tuka bakangiriria
0: bakalangira oburikindu ngokochire omukwamana namubera yoburikite kiharo nero ibakavyo amalambo banashambo bano bulambo bare
1: twa
0: wambwecho ni kitwa kihare
1: nolo nelu bibelware
0: nero nerere maria rebe nari bakavyo omuntu shangala amushangala bakomutano ukana bwabati omutano omuntu shalaba nari beiraiki Iba hiraho omusaka. Ano omusaka yiba hiraho kwa hivyari ya vekero wakubaka. Nari omusaka yu ini ya kangirira yi aka kangania. Abyo banga abili wako muyoyo na hivyari ya vereko. Nari omulu hira tukigalo kumbe abana vusho mche jiro. Itu ni mwishabe vero ahotuwa mahika. Itu shishabo na miwulu. Nari tuwari omugeza. Nyambo eba minyambo omuse murebe nche nimuse akera ko cyari akirebe ebe bikareka amena twahira bongiri bambo ni maholure akatiminye kalo ngo buholure bakaholula eba yama bukire rembyo abyarya byamarare bakoma ni wambo ayakabya ni wambo abyo abyarya byamavi bekera byamatare cyamata byakarere ubuhuti bwamarere rembya
1: Ngata
0: omumu buge wetu olugira famanga kangirira abantu bakangirwa itolingirirenya ebinyobyo bakata kolo nebinywa ebere omukitabo emubwi bishabo kiyero
1: namame gara namame korera
0: abantu bashibwe kangirwalu
1: nari namabula engabero ngaka kapital
0: Iye aya
1: a capital e mwata holako
0: a capital de bambu omuyimukulu Oh, when you go, I'll call one. Could you be so gay? I'll call a call, mommy. I look at some guys from the Biroshi. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,